0: minga chumei taitau kasna naligu sentiris pa samuhu panika nacha rigus pa lika wangi mang
1: are are chaita sa taninga pa samuhu yani ama pinnei chaita ganya pa si kacham sa sun chambi sun cha mari che official liki royal chimbi tapa wako chilka kuna ma kuzo kuna nya changi kanza te
0: nika pa kai pinnis tu mari taita maitu
1: ya ya shinda kaza rishunga sta kuna sta